kwalal, tingoy ni Railal, tingoy ni Chakilal. Mahalana sumalak eo kiyogral. Ut kapunak kiyapayak Chakilal na kataw sa iles. Chanchanat sila mamael el isht. Sa tulak sa bautis, ayit si Shinchal Herman, ang kasana katye. Kaya ako nags applause ti Herman, kyo chikolong sa katya. Sanke, iruting kaya kaya siya applause sa mama ele. Kaling kash kuya sa nasarin. Pekat sa karari kisiyos. Katingyes kumon. Li aheliru si se nazareno si se bautista si akali barsha kiriba gib kuy li raila la rancha chango angat chere kablal porque la belom guarancha o kakesh kulbal

kabar kinikin ko sa karam. Matikin ta na sulso na kayo siya ka na. Ayos, takop siya ka ko. Makungkwa na te siya kilal ang kaya bako kaya iray. Pero peace Diyos kawang kis. Au nakakoliri si ka man. Porque trajen ka at kutsutan sila kablas. Entonces de kiruta tausali pabas magungwata kebarak magungwata chisara inkila herman kamijo giskul bal herman moko herman tashtaklana kechi pawang hali Kristo na ako kage si kiruta tau le tatrito di kiruta stiake fi khiba git kere li dios magungwata oxkut bala shutan seru chicho chasashkawa chakilal porque li chakilal chihuni la iglesia ma baringa tatau chakilal es un aplausos lina katau shraili pava shraili pava ma kosen akya pavan ya evangelio sara bisyevalan ahora danza danza danza ya saka ina shraila pisco makat ina shia fuishtase raila era shakhis pero sin kana kakuy chanchanoli na book butch carton jebe kanap shpuk puk inkila carton kirusta banu shakabaki oy benila patron oy benili belomer kulun shakre anili chare sikbas makotisketa la atma ka sol al arama ka chi professor arama ka licencia arama ka ne ba arama ka idiom ya ka chi tisje ani lish sa kobresir uli ram nach tio chi roi benin kili kris